0: Adam Orelar po, mag-MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap! Mag-MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan. Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
0: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. 4 na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Si Adam Orelar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orelar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labol. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na. Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. Mag

0: sex. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, Magber brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Magber brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
2: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo, buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po.

0: para sabon, tanggal ang germs.
1: Sapicard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.
0: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Kwalitian.
3: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mag-Rexitol Forte.

0: kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap. Adam Orelar po, para sa logs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo. Masaya!

0: Sabi Subs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala, AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating. Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.
1: Sa quality ito, pagbilihin sa gamot, uminom ka na ang Silin Plus sa bata. Unilab quality yan. Sakit ng ulo ang lagnat. Para walang lagnat, mag-Biogesic. Unilab quality yan. Ubo sa plema. Para sa ubo plema, tanggalin ng plema. Sulmiox agad. Unilab quality yan. At sa sipon inumin sa gamot ng Neosep. Unilab quality yan. Mabibili sa gamot ito. Unilab quality yan.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid has been generic name of Celin Plus. Paracetamol has been generic name of Biogesic. Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa quality ito, pagbilihin sa gamot, uminom ka na ang Celin Plus sa bata. Unilab quality yan. Sakit ng ulo ang lagnat. Para walang lagnat, mag-Biogesic. Unilab quality yan. Ubo sa plema. Para sa ubo plema, tanggalin ng plema. Sulmiox agad. Unilab quality yan. At sa sipon inumin sa gamot ng Neosep. Unilab quality yan. Mabibili sa gamot ito. Unilab quality yan.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid has been generic name of Celin Plus. Paracetamol has been generic name of Biogesic. Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Teke Teke present. May God.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Tarakain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy. Tarakain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: May bago sa Lido Jr. Para sa 1 to 3 years old, mag Lido Jr. Para sa 1 to 3 years old, the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 02. One series of 2026.
0: Bakit sumakit ng ulo? Bat brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Kana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Unilab Quality yan.
2: Paracetamol Caffeine is been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para magtatrabaho at magnenegosyo, Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol Caffeine is been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jeez.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Si Adam Orelar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orelar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labol. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na.
2: Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
1: Bakit sumakit ng ulo? Bat brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Unilab Quality yan.
4: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para magtatrabaho at magnenegosyo, Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag

0: Hakman na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang mi goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po.

0: tanggal ang germs.
1: Sappi Clark Pure White. Para sa bone. Tanggal ang germs.
2: Ang init. Need ko na ng palamig.
3: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
2: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
3: Di lang refreshing sa taste. Mura pa!
2: Wait, what?
3: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
2: Really?
3: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
2: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
4: Available in Sari Sari stores nationwide.

0: mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tipet na tipet sa bahay. Budget muna. Ito na lang mag-LC Donald's ka na para order sa chicken and rice at soft drink. Para kainin na. Sarap. Mas chicken, mag-lack Donald's ka na ng chicken sarap. Mag-lack. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: X. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Adult Plus. Para vitamins ito, para

breakfast facility to us.

0: shortly after I changed my name to J4 because ano, there was already someone in Fanmade Archives called Sen. Kung kilala niyo 'yon, shout out po kay DJ Sen.
1: Dito na, andito na yung Sen na 'yon. Tinuto, andito na yung Sen na tinutukoy mo, J4.
0: Hi Sen.
2: Hi Lito Sen.
1: Hi. Hi Sen Iti Castro.
3: Kababayan.
0: Centro Chicago.
3: Ako po, si 4J.
1: Na
4: 4J Studios mention. 4J Studios mention.
0: Oh, taglalat na naman.
1: Napunong naman po. Switch sa Roblox Feed. Thank you.
0: Oh, switch sa Roblox Feed. Roblox Feed ulit, guys. Roblox Feed.
1: Ayan.
3: Sige. O, diba? Ang guwapo ko. Diba? Ako nga si 4J, diba?
1: Na...
0: Hindi pa kasi hindi pa eksaktong 6:35 eh. Oo, dapat nga 6.
2: Utang ina nila 6:30.
4: Utang ina niya, mga gago kayo. Magbabalik po ang inyo. The J-Force LARPers
0: Facility
5: 6:07.
0: No, kaka 6:34 lang eh.
5: 6:07.
6: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
7: Hey Smileys, are you okay? Make yourself comfortable and let's talk mental health this August 7th at 6 p.m. Sincerely, your resident mental health professional, Anima. See you!
6: Halo Kohan!
8: Magkaibigan na tong dalawang panig.
6: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
9: We are here! Get ready for the chaotic night.
10: First me, Jet! A monoblock Mims, monoblock...
9: Into the Weekly Talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
11: I think it's time to support for Von Essential.
12: CBS TV Plus.
9: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Wave 5.
13: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybaya sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
14: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
15: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe Hindi,
14: is na yan.
15: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
14: Oo. Maglaglaka.
15: Sa kada po, maglaglaka.
14: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Papapakinggan sa mga registration.

0: D4.
1: Ade, ate, pinapatawag daw siya.
0: Ay, gago. Patapos na nga yung show niya, pinapatawag pa, gago.
2: Sige lang, sige lang.
1: Okay, ito. Okay, ito na show again, dismiss. Buksan ko na yung Irion dito. Ayoko mag-face reveal yet. Hindi naman, it's not the right time.
0: Hindi naman kailangan mag-face reveal. Ang kailangan lang is live camera reaction ang paggagawa ng ano.
1: Ayan.

0: hindi to ano.
1: Ang ina, OBS pa.
2: Ayan. Ipa. TOC pa, ano nga, full screen. Ayan, kita nyo naman, original Lucky Pancit Canton.
1: Uy, gago, TOC.
2: Ano gusto nyo? Oyster sauce muna or peanut butter?
1: Peanut butter at
3: oyster butter muna.
2: Peanut butter muna. Oh, sige.
1: Peanut
2: sige,
1: butter
2: sige.
1: Muna. Uy, gago, yung camera ko, gago. Malapit masyado, uy, baka maano. Uy, baka mantikain yung micro, yung kay camera mo, gago.
3: Baka bak yung ano yung peanut butter oyster sauce may kasama ng camera yun, no? May kasama ng lasang camera yun.
1: Gago.
2: Ah, the moment of truth.
4: Ano ba yan? May tamago ba yan?

Okay. Ah, naka-turn off nga pala talaga. So, check natin ang Smile. Smile Channel. Smile Channel. Ay, Smile Studios pala. Smile Studios pala yun. Studios. Mm-hmm. Wait lang. Ano nga yun? Ah, Smile Network. Kala ko Smile Studios. Smile Network. Ayun, natin. July 11. One watching right now. So, we're currently on. Uy, wala dang audio. Wala dang audio si ano. Wala dang audio yung TOC. May papasok nga ako sa Parsec. Get lang. Yung Parsec. Authenticate. Uy, wala dong audio. Ano nga password nito? Wait lang. Wala dong audio. Saan ba yung ano ko? Smile Radio TOC Parsec.

Ah, dito nga to, wait lang. Asan nga yung ano ko dito, yung parsec ko dito? Pasok nga ako sa parsec. Wala dong audio eh. Copy text, authenticate, paste. Oy, walang audio.

Oy, wala daw audio. Eh. RJ this.

Check ko nga. Ano ba naman tong YouTube na to? Ano nangyari sa, ano, sa YouTube? Wala daw audio eh.

Ayun, may audio na. Ayun, may audio na. Okay na, goods na. Goods na. So, ayun. Pakiano nga, guys. Ah, okay na. Ayun, thank you so much, guys. So, mga kaibigan, we're live sa Smile Network YouTube channel. And, syempre, sa Salita ng Mansanas YouTube channel. Ayun. So, para sa mga nagiginig natin at nanonood sa Smile Network, subscribe na po kayo sa Salita ng Mansanas YouTube channel, mga par.

mga sound bites, mga sound bites, mga ano, mga highlights. Syempre, mag-upload din ako ng mga highlights ng mga pangyayari sa every episode. Ayan, mag-upload ako ng dito. Mga highlights.

0: Bet Vlogs. Bakit may mura yun? Ay.
1: Sabihin ko na, wag na magalit pa si, si GAA dito.
0: Okay lang, wala na ba si wala na ba si John na dito?
1: Guys, i-sneak ko na dito dahil wala si, GAA Alojado dito. Natikman niya kasi yung GAA Hot Dogs. Kaya, hindi niya nagustuhan yung lahat.

0: Akala ko siya
1: healthy, healthy, healthy yung gawa namin ng yung longganisa. May carbo.
0: Yes, yes, yes, yes. May honest reviewer daw na nag-comment, lasang ano daw, lasang may pagkatamis, hiburi at juicy daw ang J. Longganisa. Diba? Murang halaga daw pa. Murang halaga pa daw.
1: Oh, ano yun, pre? Ang ano lang, ang price lang ng isang ano, isang J.E. Longganisa. Yung isang pack talaga ng ano ha, J.E. Longganisa. Ano lang yun? 20.
0: Ano to? July 20 to 20.

0: Hindi. Mura nga, no?
1: Oh, 30 pesos yun. Pero may ano din kami. May meron din kaming mga, ano tawag dito, mga... Meron din kami mga variations nito. Ano, hindi siya 3 piraso, pero more than 3. Yes. May variation din kami nito. Pero, ano, mas mahal yun compared sa 3 piraso. Mahal yun. Ano, 30 to 50 pesos. Pero depende na yan sa ano. Depende na yan per store kasi may, ano yan eh, may VAT. Pero, guys, fan-made lang to. Fictional lang to, guys. Fictional lang to na, ano, na product, no? So, ayun. By the way, special, ano din pala, special advance happy birthday greeting sa aking, ano, aking kaklase. Happy birthday kahit bukas pa yung birthday mo. July 12. So,
0: sabihin mo na lang mo, na sabihin mo
1: tomorrow. Ang gagawin din pala namin tomorrow is I'm not sure if saan yung venue nito, pero nakadepende 'yon sa ano eh. Nakadepende 'yon sa kaklase ko kung saan talaga yung venue, pero within ano lang, within my locality lang yung ano, yung venue. So, ayun. Hindi siya aabot doon hanggang Cebu or something like that. Hindi siya aabot doon. Pero within my locality lang.
0: Kala ko magpapahanda yan sa Lunes.
1: Pero pre, by the way, sa birthday pala ng kaklase ko, pupunta daw yung teacher namin.
0: Ooh.
1: Ni-invite ng ano, na-invite ng kaklase ko yung ano, yung teacher namin. Pero pumayag naman yung teacher namin na ano, na pupunta doon.
0: Palalamon naman. Ay, ano pala.
1: Palalam mo. Layo mo naman.
0: Ano lang po?
1: Taga-ano ka eh. Pero by the way,
0: pero
1: guys,
0: ano? Pwede ko bang ano dito? Ay, ano sorry yun? For taking your time, pero yung about dun sa meet up natin, musta na rin pala? May plano ka pa rin ba?
1: Plano sa pagkikita? Yes, basta pupunta kami ng ano, ng Maynila. Pero kung hindi this year, baka next year siguro. Pero depende na 'yan kung kailan. Kasi di naman ako nagbabase sa ano. Naka-rely lang naman ako kung kailan sila pupunta. So ayun. Naka-rely lang ako. Di naman rin ako nagpo-force kung ano kung kailan sila pupunta talaga. So ayun. Time check, it is now 7:17 PM Philippine Standard Time and kayo'y nakatutok sa Smile Channel and Smile Entertainment, sa Smile Network YouTube Channel and sa SNM YouTube Channel. Ayan, sa 7/11/2026, Sabado. By the way, ano masasabi mo sa ano? Ay, wait lang. Ano, ba't may Shopee? Ay, ba't nalang?

0: Okay, so... So by the way mga pard, before mo na, bago mo na tayo dyan, is, kahapon, nung Thursday, nasuspend yung klase namin because of the ash fall. And, may nagbigay din doon ng mga face mask para sa mga kaklasik ko, mga schoolmates ko, and syempre mga government workers din, syempre sa lahat kasi delikado yung abo mula pa yun sa volcano syempre. So, ang nangyari is nung nasuspend yung klase nung Thursday. Pinauwi kami kagad nung math time namin. Pinauwi din na kami agad kasi delikado na yung labas. Kasi 'di ba, malakas yung hangin. Baka mapunta pa yun sa amin. Sa aming locality. Kaya pinapauwi na kami kagad. Then, nung Friday, obvious naman din naman na isuspend yung klase because, kasi nag-aalboroto pa rin naman siguro yung kanlaon. And malakas pa nga yung hangin. So, ayun. Pinasuspend. Pero okay lang rin naman. Modularity me nung Friday. Nabisi talaga ako nung time na yun kasi maraming notes na binibigay. So, ayun. Pero at least natapos ko before 9. Before my tulugan. Tapos ko yung Bakit ko minabilisan para makapag-control din ako sa smart. Pero actually natapos ko talaga earlier than expected. Yung mape namin 10 p.m. yun. Natapos ko siya 8 p.m. Grabe. Dalawang oras or isang oras. Oh, natapos ko talaga siya. Earlier than expected. 10 p.m. pang ang mape. Natapos ko siya 8 p.m. Legit.
1: An example of hindi masyado procrastinated. Galing.
0: Buti nga talaga is hindi mo na ako nag-focus sa Smile Network. Buti hindi pa ako nag-focus muna sa Smile Network kasi kung nag-focus

0: is the party. This station is currently under attack.
1: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
2: Geometric Adobo.
0: Geometric Adobo.
3: Michelle's Party Club.
4: Get ready for the chaotic night.
5: There's me, Jet!
6: A monoblock Mims, monoblock...
5: Wait! Let's go!
4: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support for Von Essential.
8: CBS TV Plus.
4: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
9: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
10: talagyan. Pero yan. Pagdating kay Boss Yung Hindi,
9: is na yan.
11: MNL 48
12: with
11: Tingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
12: Oo.
9: Plak-plak.
11: Sagada po na mag-lago.
4: Talk of the Legends Season 3 Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms.
13: Ba na mag-confession? Storya sa confessions at ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
14: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes! Si girl, hi girl. Dizel pa yo. Yes!

0: Channel, Spa Radio, and our official YouTube channel.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talagyan. Pero yan. Pagdating kay Boss Yung hindi,
1: is na yan.
3: MNL 48
2: with a
3: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo. Oh. Plak-plak.
3: Sagada po na mag-lago.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: debut show ko simula July 27. Mapapanood nyo rin sa DZEX at sa Smile Networks. Ang gabi, gabo, alas 7 po ng gabi, Monday to Wednesday. Yes. Sa debut ko, abangan nyo lang po ako na magluluto. Ano luluin ko? Abangan!
1: Sigurado, HMP yan. Ay, mali.

0: dyan sa may sasabihin ng
1: OZDX. Shout out pala sa mga ka-sex dyan.
0: Sa mga ka-sex? Yes?
1: Yes.
0: Okay. At itong salita naman sana.
2: Six sa PC?
1: Oo.
0: Sa DZX din. Yes.
1: Hell yeah.
0: Papakinggan nyo na.
1: Yee! Yeah. Mm-hmm. Hehehe. Okay, J4.

0: Kuwaitan. J-Force Facility, ayun, July 18, tama ba? Tama nga ba?
1: 18 ba?
2: Oo. May prepare ako kasi. Ano yung pre-prepare
0: ko?
2: Wala! Wala akong
1: pre-prepare.
2: Gusto ko lang i-delete.
1: Wala akong pre-prepare.
3: Wala! Literal na wala. Wala kami yan siya.
4: Saturday! Saturday ang ano?
1: Saturday. Every Saturday ka, J-Paul, no? Yung sa programa.
2: Oo. Every Saturday.
1: Oo. So, abangan nyo na lang mga smileys.
2: Adain ko yun.
4: Parang Junya eh.
2: Ay, tipik ko sa commercial yan.
1: Abangan nyo na lang mga kasex, mga smileys, J-Force Facility sa Sabado na po yan, July 18. Anong oras ngayon?
0: Anong oras, J-4?
4: 6. Wait, anong akin yung spreadsheet? Ano nga bro? Ay, 7 yata. Hindi, 8. Ay, 6. 6. Before salita ng mansana.
0: Before salita ng mansana.
1: Before daw salit mga smileys. Kasi talagang kaming dalawa ni J4 at ako magde-debut talaga for the first time magkakaroon talaga namin ng sarili namin show. Oh my
0: sarili
1: god.
0: Sarili yung show. Yes.
1: After ng debut ko, i-cancel niyo na ako para wala na akong show. Salamat po.

0: walang promotion, hindi malalaman ng iba.
1: Oo nga, yes.
0: Gusto mo wala promotion? Oh, sige. Ah, mga kaibigan, yung sinasabi ko po ay peke po yun. Wala po kaming show. Maraming salamat.
2: Wow!
0: Meron kaming show.

0: gagawin niya, parang may sasabihin ako, napaka-random.
1: Yes, napaka-random. Yes.
0: Hindi, abangan nyo na lang. Kasi, malayin nyo sa first episode, mga smileys, magla-larp yan. Oh my God, LARPer King, ito to LARP! Oh my God, LARP!

0: show ko po.
1: Last episode, yes.
0: Yes, ano last episode? Season 1 finale ng May Sasabihin Ako.
1: Season finale, sorry na po, sorry na doon last na doon.
0: Kasi tatapusin ko na yung first season. At tinipat na po ako sa panibagong season. Yes.
1: Season 6.

0: YouTube channel ko po ng MSA Official 1 at pati na rin sa stage sa aking Discord server.
1: Yes. Yes, abangan nyo guys ang

0: Oh, gatas.
1: Hindi chocolate, hindi chocolate yung gatas ni MSA White Holy. Yun yung
2: gatas. Pero yun ko gatas. So,
3: isang gatas. Yun, MSA gatas ad banner.
2: Ano?
3: Ito
1: kasi alam mo na, yung MSA gatas ay galing kay MSA mismo. You know.
2: Yung gatas na yan ay nanggaling sa blood, sweat, and tears ni MSA.
3: Oh my God.

0: na kaya kakainin ko today? Ang hotdog na yan. Ang hotdog ni MSA.
1: Napaka-American yung attraction.
0: Okay mo, syempre, American yung mga default voices ng AI.
2: Galing sa ano eh, Lebon Labs mo.
0: No.
2: Ay, teka, i-ano mo. Parang si...
1: Sino nag-o?
2: Ano ang nag-o?
3: Ha!

aba dapat lang.

0: So, meron na ba, naka-ready na ba yung TQ graphics, guys?
1: Meron na.
0: Meron na daw.
2: Hello, good evening, everyone.
3: RJ, nasa likod mo lang ako.
4: Fuck you.
0: Nasa likod yun. RJ, please find spare SD card.
4: Sige, RJ.
5: Bumiligan mo na ng Adam Aurelar Lechon Manok para sa good luck.
3: Adam Aurelar Lechon Manok.
4: Kaya papunta na ko sa Adam Aurelar Lechon Manok.
3: Yes. Kakain na yung manok.
4: Pakita mo na yung mga pusa dito. Pusa to ni.
3: Mga pusa.
4: Pusa.
3: Mga pu. Mga kapusi.
4: Pusa lang. Mga pusa. Ang cute ang mga pusa eh.
6: Pero anyways guys, wait lang. Grabe ano. Wait lang ha. Check na yung screen ko guys ha. Mag-share screen ako.
3: Okay, go lang.
6: Check na yung screen ko mamaya guys. Ito oh. Yeah. Saan nga yung picture?

0: sandali lang.
1: Okay.
0: Ayun. Ayun, ayun, ayun.
1: Bro, ano hinarapan?
2: Migan, Migan, Migan, Migalito.
1: Ayun, nakita nyo. Ang
3: gago. Just wait.
2: Miguel, hey, wow. Miguel, Miguel, Miguel, Miguel,
0: Miguel,
3: Miguel,
0: letter P. Alam niyo ba kung anong paywating ng letter P na yan?
1: Miguel. Ano?
0: Pangalan
3: ko. Pansana.
1: Pre-apple. O tama, pre-apple. O, pre-apple.
3: Mansanas.
1: Oo, mansanas.
0: Saka ito pa. Ito, may papakita ko sa inyo.
1: Oo.
0: Saan nga yung ano? Ay, ay, nawala. Saan nga yung nawala? Ayun. Ito pala, ito. Maririnig nyo naman ata yung audio, no?
1: Ayun, grabe maghatag na aming CEO. Oh, grabe.
0: Oh, mag-heart yan, mag-heart. Mag-heart yan.
1: Oy, oy, nako po. Ay, nako po, nako po. Number one fan talaga na mention.
2: Paldo!
1: Paldo si Pre-Apple.
3: Paldo
1: si Pre-Apple. Yes.

0: Hindi na lang daw i-re-return.
1: Huwag mong iyan ha. Huwag mong drawing dyan ng ano ha, pre ha. Ingat ka pre ha. Ingat ka, ingat.
2: Throw tayo ng tite!
0: Ano pa pre, wala na bang drawing yan? Wala na.
3: Guys, I have something to break to you guys. Na-board na ako sa OMRT install ko. Gusto ko na mag-reinstall.
4: Aray.
3: Huh?

0: people. Stupid people.
1: Sarap.
2: Diba sabi mo?
0: Alam mo yung kinakain mo? J-Paul, alam mo yung kinakain mo? Hindi yan mansanas. Ano yan, pre? Metal version ng mansanas.
2: Kainin mo, pre.
3: Ay, wait lang. Check ko yung
4: Isang salita rin mantanas.
0: Check ko yung mantanas. Oh my God, si Pre-Apple nasa cellphone. Ilabas nyo si Pre-Apple dyan sa cellphone. Ilabas nyo.
4: Ilabas nyo na
2: iPhone.

0: Apple na Pac-Man
1: niya itong shape.
2: Pre, ba't ang payat ng mansanas, pre? Hindi ako kasing payat ng ganyan.
1: Hindi kasi ano, kasalanan ni J.A. Hindi ako pinapakain ng hotdog. Ayan, nagugutom.

0: Flip Live!
1: Matutulog ng live si MSA!
2: Yes! Flip Live!
0: Maligo ka na! Maligo ka na, MSA!
1: Maligo!
2: Ba't maligo?
3: Tulog ka! Tulog ka ni!
1: Tulog ka ni! Tulog nga ni!

0: meron or wala?
1: Baka meron.
2: Dapat lang eh.
3: Bimbo sa potek. Yung sinad ni Anima, Michael Soft Bimbo.
2: Bimbo. Nga, kailan yung ano?
0: Wala, wala ba kasunod na program ngayon?
2: Hindi, meron. Storyline. Kaso, kailan premiere ng storyline? Siguro hindi ngayon.
0: Eh, I think, ano pa yun? Matagal pa ata storyline.

0: na mag-iit na, mag-iit na.
1: Alas 8 na. Alas 8 na.
0: Tayo mag-8-8. 8-8.
2: Salita ng Gerger. Ay, salita ng Mansanas, mga kaibigan. Si DJ
0: Mansanas. Saging yan.
2: Ay, Shine Smile Studios. Ako po si DJ Mansanas Kamatis. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.
0: Thank you. Mabuhay po ang salita ng saging. Kumain po tayo ng saging.
2: Tara, kain. Kain.
3: Meditate. Goodbye, guys.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na. Mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito,

0: Ako po si Sarah Guardian po.
1: At si Adam Orellar po. Pwede ba kape na bagong Nescafe Twin Pack Kana?
0: Para ilagay ng Leslie Milk sa creamy white.
1: Para ilagay ng coffee beans ng classic at original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki.

0: WCEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Tarakain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlog. Gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Sa quality ito, pagbilihin sa gamot, uminom ka na ang Silin Plus sa bata. Unilab quality yan. Sakit ng ulo ang lagnat. Para walang lagnat, mag-Biogesic. Unilab quality yan. Ubo sa plema. Para sa ubo plema, tanggalin ng plema. Sulmiox agad. Unilab quality yan. At sa sipon inumin sa gamot ng Neosep. Unilab quality yan. Mabibili sa gamot ito. Unilab quality yan.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid has been generic name of Celan Plus. Paracetamol has been generic name of Biogesic. Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Adult Plus. Para vitamins ito.

0: na sa tibay pang adults.
1: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
2: Unilab Quality yan.
3: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sabi Sabs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala, AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating.
5: Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.
1: Tipet na tipet sa bahay. Budget muna. Ito na lang mag-LC Donald's ka na para order sa chicken.

0: paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo, binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
1: Unilab Quality yan.
2: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
5: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay, gumalaw.

0: station. They flung in a hunger mark.
1: Harito ang TZEX.
0: Tulog na baby, matulog na kayo. TZEX, mapapakapatog ka sa sarap.

0: sex, tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: Melody Mart Golden Chicken. Price starts at 85 pesos. Head to your nearest Melody Mart to try our newest delicacy.
1: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.
2: Introducing Innova Power Neo. Now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo. Your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
3: All day na, para liligo. Tapos mag-shampoo sa brand X. With Palmolive Naturals Shampoo Coconut Extract. Para shampoo sa bango. Mabango. With regular system use versus non-conditioning shampoo. With Palmolive Naturals Shampoo. Also available at Palmolive Naturals Conditioner.
1: Ubo ng ubo sa plena. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
4: Unilab quality yan.
5: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby. Matulog na kayo.
7: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybaya sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Double the chaos.
2: Sabado,
1: magsasama ang dalawang Smile Jacks
2: upang manggulo
1: at mantrip sa inyong gabi.

0: PM.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
0: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions.

0: Yan.
1: MNL 48
2: with 39.
1: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oo. Oh.
0: Klak-klak.
1: Sa kada po na maglaro.
4: Okay na.
5: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming. Kalokohan,

0: Hala nga naman. Ladies and gentlemen, grabe talaga ang buhay. Oo nga, 8-8 na nga eh. Pero yun na nga.
1: 8-8 na.

0: Robin naman. Nakawin ako doon.
1: Bayo! Bago bumagyo!
0: Bago!
1: Coverage! MSA!
0: Aray ka!
1: Bababayo! Bago bumagyo! Special coverage! Ayan na MSA!
0: Pucha, napagod ako doon ah! Pasan ko muna! Ang lakas ng ulan eh! Ay nako, magandang gabi sa inyong lahat, mga kasmilis, mga karando, mga kazex. Hininga na ako eh, boys. Aray ko. Ah, nako. Ayaw makapaniwala. Ay nako. Tilive pa tayo guys. Kasi actually wala na daw sila ng kuryente. Aray ko. Kaya natin guys. Oh! Oh my god. Wait! Uy, si Terepi! Ay, naku, salamat. Wala, pre. Hindi ako makakapaglibre.
1: Hindi, isi-send ko pong number ko dito.
0: Whoa. Wag dito. Lawag na. Pero supportahan niyo naman kami di. Unavailable. Aray ko. Teka, hininga na lang ako eh. Oh my god.
1: Nakook
0: nga ako. Teka, kita mo. Kita ba ako nakabayo dahil ng ano no? Ayan. Last episode, TikTok posted. Yan yung kanina. Tapos, aba. So, wala nang iba. Tawa ko na lang. Ayun ako. Yung mapag-usapan yung iba, guys. Ayan, ladies and gentlemen. Napapakinggan po tayo ngayon. Exclusively dito sa YouTube. Siyempre, mapapaano naman din for upload naman sa Spotify at sa Apple Podcast or sa iTunes. Mapapakinggan nyo pa rin ang DZ sa DZX 1026. Every time, anytime, anywhere. Six. Grabe naman yan. At syempre sa JLR. Hiningal na ako eh. Wait lang. At sa JLR. Ano nga yun? Nakalimutan ko na. Hindi ko na maalala uli. 89.5 and 1620 kHz sa AM. Ano? Nangangawit na pa ako. Aray ko. Ano ba naman yan? Uy! Calvo 45. Tama. Itong picture pala, no? Calvo 45 oil. May bago pala nito. Bagong produkto yan guys, galing sa Kain Montaño Generics. Ay. Mapaniwala dun eh. Ayan. So bakit po delay kanina yung ano natin, yung show natin? There might be a few changes lang. Wala lang kasi

Dinelay ko lang muna to 11:30 kaya nagsimula po tayo ngayon dito sa show na ito, no? Of course, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel habang tayo nandito, no? Eight audience, shout out po ngayon si LTG Laro Tayo Gaming, Kyle Montano, si AJ Sweetan ng mga Nabaru, Carlos Yulo, Name Sayan, si Janda Cantaloupe, yes, si Teribibi, si Teribibi. Actually, some speech perm access munta ngayon, no? Pwede kayo mag-speak kung merong perm update sa inyong role dito sa server na ito. Maraming salamat. Anyone ako? Ang dami nating pag-usapan. Hindi, joke lang. Hindi, meron yan, guys. Check ko lang muna. Ay, patay pala ang power. Galing ng ano, ah. Galing ng VR chat. Naglalaro ako sa ng ano, ng Ghost Hotel. Bayo, pag walang top, wag. Kaka-ocho-ocho ko lang na nahingal nga ako, eh. Kaka-ocho-ocho ko lang, eh. Aray ko. Sinama ko pa ang bayo kanina. Literal. Gaming. Pwede siguro, eh. Ang tanong, maglalaga ko. Yan ang patay tayo dyan. Maglalag nga. Wait lang. Oh, I forgot to turn off the mic on VR chat. Lala. Wala ako kasing ano, eh. Ito, ganito na lang. Itong panahon, malakas ang ulan dito sa amin. Hindi naman nag-off ang power, eh. Okay pa, eh. Ito, may internet pa ako. Yung iba, sa mga smile din, ay actually, nawalan din sila ng power. Nawalan din sila ng power. Dahil nalakas ng ulan nga. I think si Mido, Diyos ko, nawalan daw siya ng power. Oh, ano to? Can I play GTA 6 on MSA Gatas? No, you cannot play GTA 6 on MSA Gatas. Anong multi-theft auto? Tingnan mo! Mali yung pagkasabi ng AI, hindi Grand Theft Auto. MTA nakasulat! Gago! MTA nakasulat! MTA! Hindi GTA, MTA! Gago! Anong klaseng AI to? Dali ng AI overview. Yes, you cannot play GTA 6 on MSA Gatas. Multi-tap audio San Andreas. MTA sa multiplayer notification. Strictly for GTA. San Andreas or PC, meron sa GTA 6. Ay, dako po. Pucha, MTA, hindi ano. Multi-tap auto ang pucha. Multi-tap auto. Multi-tap auto. Aray ko. Ano ba yan? Ay, nako. Siyempre, may chat naman po tayo ngayon dito sa ating station na natin yung volume natin konti. Tayo, nahihinayan pa. I think, ano kasi guys, meron akong sasabihin. Ang sakit ng balls ko, that is so true. Ayokong magpa-extend muna. Pasensya na guys. 1 hour lang muna tayo dito sa program. Cause ang sakit ng balls ko. Yan lang masasabi ko. Masakit ang balls ko sa ngayon. Yes, masakit ang balls ko. Ewan ko na lang kung bakit. Kung masakit ang balls. Dahil wag niyo ano na kayo baka ang sakit talaga, eh.

Pero literal, ang sakit talaga. Hindi ko kung bakit. Saka ka, ano, alam niyo naman, ewan ko na lang, kayo na lang bahala dyan, kayo na mag-isip. Ayan o, balls o, balls. Balls TV. Ang sakit ang balls. Ah, ang sakit daw ng balls. Ang sakit daw ng balls. Aray ko. Ay, naka. Oh, may balls HD. Kaya, there will be no extensions muna. Gio, I'm so sorry about this. Pero hindi ko muna ito i-extend ang show ko sa ngayon. Kaya, kailangan ko muna magpahinga ng ilang sandali. Makakapag-show naman ako sa next week. Sa August 14, syempre, birthday ko. And then sa Sabado din as well, no? Still, wala pa rin ang ano natin, ang Smile Network just yet. So, they still currently work in progress pa. Kaya temporary pa silang nag-aayos. And they're still running the broadcast this today, no? Sakit. Lagi ka manonood ng ball movie. Ball movie? Anong ball movie? Yung ball ni Wally. Hindi pala yun. Hindi. Iba natin ng konti. Ako, Baldiwa. Ah, yan. Naglalag na ang aking encoder. Kalaga. Pero mamaya, iyan ako to. I-end ko to ng broadcast para maayos ko yung encoder na to. Eh, hindi ko kasi matitignan to dahil ng, ano eh, ng cellphone ko yung nakacharge pa. Oo. Kaya hindi ko muna inaano to. Ano to? Ay, syempre. Ay, hindi na malood yung jeep natin. Elite ball knowledge. Yes. Let's roll the balls. With an audience na agad tayo. Welcome sa Piro sa ating ano nating audience natin. Syempre. May sasabihin nga pala ako. I don't dox with this shit. Wait lang muna. Excuse natin tong camera. Still, nandito pa rin si Jax, oh. Asan ngayon? Hindi ko maturo. Ayun, oh. Ayun, nandiyan pa rin si Jax. Hawak pa rin ng susi. Siyempre, dumating na yung packaging. I don't wanna see my ano dito kasi may shipping information. Dumating yung pyesa. Wait lang, buksan ko muna to. Wow! Pupuksan natin yung pyesa. Ay, pucha. Gago, malalaglag agad eh. Ano ba yan? Wow, may bagong table. Kailangan ko i-mount ko to sa mic ko. Yan lang, guys. Op, ayan. Buksan natin to. Right now. Yung mga...

Hindi ko alam kung anong laman ito. Piyesa ba to o hindi? Ito ay Infinix Smart 8. Infinix Smart 8. Ito yung charging port. Nasira daw ang charging port. Fuck, wala akong... Fuck, wait. Wala akong gunting. Ay, wait. Meron pala akong blade. Bobo ko talaga. Hanggang 12:30 po tayo, guys. 12:30 a.m. na madaling araw. Wala po tayong commercial. Kasi ito ay commercial free muna. Pansamantala. May blade eh. Yan. Ito nga yun. I'm guessing this is correct. So, Infinix Smart. Yes, Infinix Smart. Ano mo natin ito? Yan o. Yan yan, guys. Alino, high definition. Kahit i-focus pa natin.

too close. Ayan. Pati yung USB. Yes. Ayan, nakikita po natin yan. Sa mga audio listeners, this is a Infinix Smart 8 charging port na hinahawak ko ngayon. Dahil ay ano pa to, bago pa lang tong bili. Makikita po natin. Oh, di ba? Pero ayusin ko to soon. Ah, wait lang, ayusin. Oh, Type-C for fast charging, yes. I think may IC to ko, so okay siya. May chip na siya sa loob. Kinapi lang yung ano na ng itong board. Tapos nilagyan ng IC kung yung ano niya, charging niya, para ma-fast charge. Kasi ito, ginawa ko siyang, itong pinagawa ko, tamama ko to, pero pininta na. Ngayon, pinaayos sa akin, binalik, nasira daw ang charging port. So, by the way, matagal ko tong inano to, tinransparent ko to. Ako nag-modify, tinanggal ko yung vinyl na hindi ko. Ngayon, binalik sa akin, binalik sa akin dahil sira daw ang charging port. Ulitin ko lang, charging port ang nasira. Eh, Infinix Smart ito. Hindi na siya ma-charge. Wala. No significant. No fast D! No fast D! Fast D ang pucha. Fast D ka dyan. Ano nga sakit? Bakit? May ginawa ba akong kasalanan? Sabi daw niya, MSA, mas ang sakit ng ginawa mo sa akin. Bakit? Anong ginawa ko? Bakit masakit ang balls ko? No, yung balls. Sakit ang balls ko ngayon. Seryoso guys. Sakit talaga. Hindi mo ako paniwala. Alam niyo naman. Ayan. Gusto kong tanggalin, kaya lang hindi muna sa ngayon kasi bukas ko na lang ito iayosin ko dahil Sunday ayosin ko to. Yung iba ditong dalawang cellphone nandi dito pa, who's still inactive pa rin. Ito check ko to, i-double check ko to. Ito naman, inaantay ko pa yung customer na nabibili pa akong ano, mga to. Kung bibili ba ako ng AMOLED permission to ano to buy. Eh, hindi mo na, hindi ko lang kung papayag pa siya or hindi kasi mahal ang AMOLED na to.

0: paano sa akin. Ay, nawala yung ano ko. Nawala yung ano ko, wait lang. No, you broke. Oh, wag dito. Oh, hell no. Oh, hell no. Na. Wait. Wala yung papel. Tatakpan ko tong blade. Shit. Wait na. Do you sell Samsung phones? Wala. Wala pa akong nasesell pang ibang cellphone. Pero ito, hindi ko pa to ni-check. Kasi binigay sa akin ito eh. So, inactive pa to. Hindi pa to na ano eh. Naayos. Wala akong pira. Ano ka ba? Ikaw mo naman ako nag-eherap ako eh. Ano ba yan? Ah, hell. Pero consider donating po sa aking Ko-fi. ko-fi.com/msaofficial1 po. So we can reach this goal to $1,000 to buy a gaming laptop, pati na rin sa setups. Anyway, magkano kita mo sa repair? 500. $500. $500. Kung bibili sila ng sariling LCD, 500 ang kanilang ibibili. Or yung AMOLED naman, magiging 600 ang labor. Or 600 to 700 or 800 pataas. Dahil mga cellphone ngayon ay may AMOLED na. Tapos, sa laptop naman, iniintay ko pa. I'm still broke. Wala pa yung laptop. Yung gaming laptop na isa, which is Dell G5, ay pinapaayos pa kasi sira daw yung regulator. Yeah, sira yung regulator daw. Oops! Pero yan. Baka kailangan ko pa iantay. I need to wait for a couple of minutes or weeks, months. Ano pa ba? Hindi ko alam. Ayos pa ba yung repair ni dun sa ibang repairan. So, I'm still waiting for it. And then, ano pa? No, how much you make CPU? Eh, replacer lang po ako. Wala po akong advanced tools. Replacement lang po. At wala pa akong advanced tools. I replace parts. Yung ibang chipset, doon sa iba. Doon ako nagpapagawa sa iba. Or doon ko pinapagawa sa iba. Oo, yun. To revive Note 7, gago. Ano ba yan? Odin 3? Alala. Di pwede siguro yan. Kung Odin 3. Kaya lang, papayag kayo ng ano yan. Gagana ba yan? Lagyan ng Lineage OS yan. De joke. O nga pala, may kwento ako. Ito si ano, Staros, naglagay siya ng Lineage OS sa kanyang tablet. 2019 na tablet. I'm not even kidding, running on a Android 16. At gumana siya this today. Nag-screen record pa talaga siya. Gumana yung audio. Are you serious, bro? Alala. Running on Android tablet in 2019 on Android 16. Hindi ako makapan. Oh my goodness.
1: Android 69.
0: Ang bihira.
1: makarinig ba tayo ng audio, no? Bago tayo magano. Balik tayo ng duo. Kasi ano pa tayo, ito, kita natin yung chat dito eh. Kaya maglalag po tayo, kaya check ko muna, double check. Ayan. So alas 12 na po. Which is August 9. Anong August 9? Oo nga, August 9 nga. Tapos na po ang ating 8-8 po natin. Welcome to August 9 po. 12 o'clock na po, alas 12 na. Pero kamusta ang inyong ano diyan? Like ano ba, wait lang, mga places ninyo sa inyong ano nga to? Places nga ba, ano ba 'yan? Yes, doon lamang 'yan available sa aking doon sa donate MSA, doon sa aking hashtag donate MSA. Andun lahat ang QR code at nandyan rin yung Ko-fi as well. Ayun lang. Oh nga pala, gagi. Gago. Wait lang. Meron pala akong footlong. Teka guys, kukunin ko yung ketchup at saka mayo. Hindi ko pa nakakain. Oh, footlong oh. Tinan mo, wait lang. Seryoso. Ayan oh. Pranks. Ayan, di ko pa kinakain. Kanina pa. Baka mamaya, baka masuwa. Joke lang. Pakainin ko nga to. Anong igok? Okay, kukunin ko yung mayo at saka ketchup. Kailangan ko muna. Okay, kailangan ko muna kunin. Ay, buta ko.

Realme and Oppo are both bad. Oo, tama. Kasi bad talaga yung kanilang ano, pero yung para yung One UI lang. One UI 127. Oo, tama. 8 and 9 wala na. Wala na talagang 8 and 9. Hindi ka na makakapag downgrade na nan dahil lock in na talaga yung bootloader. Lock na yung bootloader ngayon. Apparently this today, ano na eh, Samsung these days, bro.

narinig yung ulan kasi sira, nakasarado yung bintana ko. Pero malamig dito. Dito sa aking taan, sa aking tira, sa aking panahon. Ano ba talaga? Lang, hindi ko maintindihan. Iano ko lang tong mayo tsaka ano. Hindi sira ang bintana. Ano, nakasara ang bintana. Kaya hindi ko marinig yung ulan sa ngayon. Tsaka may fan pa ako. Ilagay ko lang tong mayo. Lagyan natin ng mayo yan. Pero may ketchup na eh. Parang hindi ko na kailangan lagyan. Lang guys ha. Look at the drip of the mayo. Go, go, go, go! Iyan ako pa itong konti. Yeah! Kulang pa. Yup! That should do it. O yan. That should do it. Mmm! Sarap ng cheese? Kumbudburan ko yun ng cheese, tapos lagyan ng itlog. Lalo pang masasarap pa. Scrambled egg? Pagburan mo na ng putlong, doon ka masasarapan. Lalapa, makas malalapa. Uy! Grabe naman yan! Uy, lumobat! Tapatan mo si Tapatan mo si Gabriel Ansaldo ng cooking skills.

0: ba yan? Ayan, kakain na po tayo, guys. Oh, akala ko may langaw eh. Ayan, oh. Wow! Focus natin. Wow! Wow! Okay, guys. Sarap ng bintana. Ang sarap, guys. Kapang sasarap pa. Tara, you know. Grabing panahon natin dito sa ating... Don't worry, naka-record naman tong... Naka-live recorded naman tayo. So... Special Aaron for it. Whenever.
1: Big Thunder Alex, marunong ba ikaw mag-lock? Paano mag-unlock ng isang lock?
0: Yan lang problema ko. Hindi ko alam.
1: Hindi ko alam. Galing mo. Hindi, lalayas na siya. Lalayas. Aalis ako. Puto ko na mag-lock.
0: Ah, sige, sige.
1: Mutang pinanggit.
0: Aray ko. Wala, baka ipa-repair mo na sa iba. Mahirap yan, baka imposible yan. Gloomin' just this. Ang lasa ng hotdog. Medyo mahalat.
1: Kaya nga ng hotdog.
0: Kasi ng hotdog? Galing sa hotdog ni Bedlogs. Ayun.
1: Lasa ng hotdog ni Bedlog.
0: Ang po natin ngayon, nakalabot pala ako. Brand X.
1: Wala. Brand X daw ito.
0: Ano, wait lang. Ano ba ito? Ano nga ito? Oh my god. Nakalimutan ko na. Ano sasabihin ko? Wait lang.

0: hindi na kayo mababawing gulo sa hotdog na to.
1: Mm. Say,
0: Gago na dumiyan yung camera ko. Putang galayan.
1: Dumi na, dumi na, dumi. Let me clean that for you. Yan. Malinis na, malinis na. Ay, nako.

0: or dito sa live natin, oh my God, ang labo! Tamuka! Medyo, ano yung, ano ko, yung bitrate sa video call. Pero sa live, makikita nyo, malinaw din yan, malinaw din yan. Oh my God, guys. Nga pala, no? Wait lang, bilangin natin yung, ano ko, yung remaining natin. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5. Yan. 5 days na lang. Malapit na ang birthday, yes. Malapit na ang aking birthday ko. MSA 20! MSA 20th. My birthday. Oh, malagkat.
1: Uli.
0: I will do the Roblox thing. Laro tayo ng Arsenal. Baga ano, kasi kailangan kong i-throwback yun eh. Kasi I played Arsenal for months. Or years. To 3 years, bro. Patagal na. I'm serious. Doon ako nag-live dati. Doon sa malayo, sa dagat. Ngayon dito naman sa malapit. Yes. Doon ako nag-live. Dati. Sa Roblox. Sa akin live stream ko ng YouTube. At syempre, 10 years po ang ating YouTube natin. Sa mga nanonood din dyan sa channel, hindi ko kayo makikita sa chat kasi I'm currently wala akong magagamit. Nandito pa rin yung cellphone ko, pre. Ano ba yan? Ano to? Mabagong upload po sa Smile. MSA 88 with Tere Bayo before good governor.
2: Oh, succeeding!
0: No! No! No! No, no! Not, hell no! Gago! Pati ba naman si Seven? Ayop na reaction yan. Ang viral. You know what? Lagyan ko ng ketchup to. Pag-aluin ko.

Ang lala. Wait lang ha. Salamat sa mga nag-join sa server. Thank you so much. Bigyan ko kayo ng goods lang. Wait lang, si Max

0: admin role, meron ka na nga mod. Aray ko. Nandiyan pa rin yung logs dyan eh.
1: Sabi yung pabili ketchup. Mayo, ketchup. Cheese. Cheese spread pala.
0: Tapos banana ketchup pa, hinalo pa. Chili corn dog.
1: Or corn dog. Ay.
0: Chili dogs pala.
1: Para to finish by the way. Nga pala.
0: Dami mga kaibigan ko sa BR at sa Amerika. Ba't ganun? Lalo, like I tried to understand these people or hindi, napakinggan ko din mga English. I mean, I can still understand. Ayun na. Ayan, kitang-kita. Oh, pwede ka pa rin. Binigyan kita, may ano na yun eh. Since mod ka, may media ka dyan.

0: Uy. Tama, nag-log yung ano natin, Discord. Bago na siguro ngayon. Actually, guys, may bago na pala ang Discord UI. Nakita ko yung kaibigan ko na si Sonic from America. Nakita ko yung iPad UI niya. Sa kanyang iPad OS. Nakita ko, what the fuck? Hindi! Did they actually update the Discord? Did they change the UI? Did they change the design? Oh, nagbago yung design ng Discord sa mobile, sa mobile at sa tablet, pati na rin sa mga iPad users and iOS users din. At kasama na rin sa VR yan, for those who are using VR, virtual reality. Ang nagbago dyan, yung dark theme, a midnight turn it into onyx. Mm-hmm. Dahil as magiging super dark na talaga kasi. Tatanggalin ko muna to. Let me just remove. Oh, wait lang. Let me just stop the VR. Uy! Muntik na yun. Ay, naki. Ay, gagi. Nag-overheat pala cellphone ko. Gago. Charging on hold. Charging will resume when your phone returns to normal temperatures. Nag-overheat. Lala. Ayan. Wait lang, ha. Discord. Meron akong modified one. Please don't ban me, by the way. This is what actually they looks like. In Onyx, itong bago nilang UI. Nakikita po natin, like for example, ito they change it for months na. For months na to. Months, few months pati na change. Pero yung team niya naging nag-ano na siya, super dark na siya. So ibig sabihin, ano na siya, matitipid na yung ano mo, yung display mo. Or matitipid yung battery mo, or actually. Super dark na talaga, naging Onyx. Midnight into Onyx. Let me check my GC real quick. Pagiging liquid metal yan, ay nako po. Liquid metal, diba saan yan? Sa thermal yan? Sa mga gamers dyan? Ah, hell na. Ayan, no? Kanina, inanong pa lang to ni Blue Wave. Si Perebi at saka ako. Grabe, guys. 6-7. Ang pira. This is Lanz. Lanzone. At saka ako nalaglag. Nalaglag.
1: Yakumakago!
0: Oh my god. Ayan, nalaglag. This is Lanz. Lanzones. Sarap na Lanzones. Uy, marapit na pala tayo matapos, no? Oh shit. Ayusin ko muna yung mic ko. Oh my god, bro. Wala akong itong mount na to. Ah, shit, bro. Uy! Ano to, Sen? Ay, ay, nawala na ating camera natin. Ay, hindi ko pala alam yun. Nawala ng ating camera natin, guys. Wait lang. Ayun. Nakikita po natin ito. May bago na po tayong frame. Gago! Hindi pwede ito. Putik na yan. Ano ba yan? Pero jokes aside, seriously jokes aside daw, please do our official profile frame sa mga gumagamit dyan, na si Sapiro, John Da Cantalop, and si Carlos are using the official the Smile profile frame. Ayan, salamat sa inyo. Wag ito, not this bro, I'm not joking, hindi pwede to. Pang LARPing lang yan, pambihira. Focus siya eh, grabe pumokus si MSC. Nakita ko to kadidi. Ano, kailan ba to? Tagal natin? Oh, 7-12 pa to. Nung ano pa yan na, nung July pa, July 12. Kagi. Ano to? Wait lang, may nagping sa akin sa Fanmade Archive. Okay. Nag-send sa akin si... Okay, nagping sa akin si Allen Nation. Thank you, Luigi. Sa Fanmade Archive sa channel ng Le Funny Brands. Sinong nagkaroon? Who made the new advertisement? Meron tayong MSA Food Delivery. Are you serious right now, bro? Wait lang. I-play lang natin to. What the fuck? Check nyo guys sa Fanmade Archive sa Le Funny Brands channel. 10 seconds. By the way, this contains an AI, by the way. It was used with AI, by the way. Ulitin ko lang to. Para malaman nyo na itong makikita nyo sa screen. Pati na rin sa screen at saka sa audio na to. Contains AI po itong video and audio. Ano natin. Panood din natin. Uy! Sarap nan! 11 seconds pa lang yan! Pero hindi ko narinig yung volume. Ang galing ah! Open natin sa YouTube. Wait lang. Click natin to. Wait lang. Wala pa lang audio yun? Nga, walang audio nga. Tala, gumamit ng AI. Buti na lang. Using Google Gemini. 10 seconds lang yan ha. May gumawa pa talaga, made by Fanmade TV Hand RCPH. It is very advanced. Ulitin ko lang. Walang sound pala to. It's just a visual AI. Pwede ko AI po ito. Ano? MSC Food Delivery. Uy, live pala si Speed. Kasi kay Sinat. Kasi naglalaro sila ng Minecraft na hardcore. Huwag sila dapat mamatay dun sa Minecraft. Yes, they're using Imagen 5 plus VO4. Ah, oh my god, bro. What the fuck? Ang lala ng AI ngayon ah. Pahaba ng pahaba. Makapaniwala. With Gemini Ultra? Diyos ko.
2: There is more advanced as hell, bro. Ewan, nagkaroon yung Google Play Store. Pati yung App Store nito. Isa pa nga, guys.
0: Rating ko lang, ha? Ayan, no? Grabe naman yan. Too advanced, holy shit. Lala.
3: It's like taking a gallon of water, bro.
0: Oh, gallon of water. Uy, iba na yan. Nagets ko na.
3: Gets ko na yan.
0: TGF Lechon? May bago na naman ah. Wala.
4: Tinamubos yung chat.
0: Oh, sige. Wait.

0: They are revolutionizing guidance for this commercial, bro. Wala niya. Wala niya, girl. Hey, yo!
1: Ako nakapaglabas. Ay, may oras yung show mo.
0: Hanggang 12:30 po tayo. Ayoko magpa-extend kasi ang sakit ng balls ko. Ulitin ko na, seryoso ako.
1: Ah, ha? Sakit oh. Na
0: ba? Oo. Oh, kailangan ko mag, ano, I need to rest. Ayoko i-extend.
2: Una.
0: Ayop pa. Pinahabi pa talaga. Tama naman, that's true. Ano naman ito mga scientists eh. Nga naman, educational purposes na. Masakit nga talaga pag hindi ka nakakapag, you know, kunin some shit. Oo. Masakit nga talaga.
1: At ang sakit ng balls mo?
0: Yun nga eh. After ko mag, ayoko pala. Wag na pala.
1: After mag, what? That's crazy.
0: Wag dito. Iya, mag-aano na tayo mamaya. Pero matatapos natin ano natin yung programa natin kasi ayokong i-extend muna. Ano natin yung programa natin kasi ayokong i-extend muna. At sakit talaga. Okay. O nga pala, nagkaroon pala din.

0: Boy. Sarap. Sarap. Ah! That's too much advance. What the fuck?
1: Guys, tubig po ang ginagastos ni Adam Orellar sa lintik na Agnes.
0: Tama. Lala.
2: Nagastos pa talaga yung galon. Excuse me, guys. Diyos ko po yung mga paliwala. Sopong spaghetti! Hindi naman dyan yung spaghetti, pero ang sarap na, no? Ay, oo! Pati nga si Jor-A. Actually, si Jor-A, gumamit din siya ng carbidius din na gumamit siya ng AI. Yan, gastos pa yan. Gastos din niya sa galon na yan.
1: Pati rin si pati rin si
0: sino pa ba? Oo, si Jor-A nga, sinabi ko.
1: Gago si Jor-A.
0: Kasama si Jor-A.
1: AI, let's go!
0: Oo, newscast din.
1: What the fuck, bro fell off.
0: Yeah, for real. Kaya lang ang advance.
1: Kaya na mag-AI, turuan mo sarili mo mag-alight.
0: Oo. Mag-alight ka na lang.
1: Hindi, Jor-A supermarket ha. Kasi yung supermarket, kami yung nagmamahala. Si Jor-A.
0: Oo. Si Jor-A mismo. Ang may-ari. Tapos kami nagmamahal.
2: Uy, ano ba yan? Napaka-wild. may sun silk. At so, panoodin natin. Kaya yung sa obvious lang tumano natin. Naka-motor.
3: I love Kawasaki 2-stroke.
0: Patay tayo na to. Kumamit pa ng kumastos pa talaga ng galon. Kita nyo yan. Ulitin ko lang to. Alag na ang lag ang ating
3: I love type. Kawasaki 2-stroke.
0: Oh my god, bro. Oh, okay, thank you, Gio, ha. Ayan, alis na daw siya.
2: Ope, binagyo tayo. Ang wild naman na to. Kaya tayo ngayon. Thank you, Adam Orellar. Di na kami makabili ng RAM. Aray ko.
0: Aray ko po. Aray ko. What is this AI slap SMN? Ha? Ano to? Oh, hell no. Ang dami. Oh, no. Guys, I've never used an AI in my entire life. Well, hindi ako gumagamit ng AI. I'm not even joking. Kahit from scratch lang sarili ko, ako lang nag-ano. Hindi, pero gumagamit din naman for GPT lang. Hindi ako gumagamit ng mga gayan na visual shit. Pero, yung aking mukha ko din ginawa, pinaano sa akin ni Gab eh. Pero yung naka-visit. Yung nag-start ng AI eh, AI era. I've never used that shit. Pero yun na nga. This today, hindi. Ayan na. Pero for GPT din. Gumagamit niya ako. Pero AI pa rin yun. Gusto. Baka nasama na ata ako sa gasto. Kunting ano lang, kunting patak lang. Ang galons mas malakas sa audio at saka video. Okay? Mas malakas yon. Yung patak lang ng konti. Yun dapat. Yung mga text lang, kunti na ng patak lang yan. May Adam Telecom. Ay gagi, overtime na pala tayo. Last na yan, guys. Adam Orellar Telecom. So, may Adam Orellar Telecom. Aray ko, busog na ako. Can we until 12:45? You know, wait lang. Ayos pa ba, balls? Okay, di pa okay. Pero sige, fine.

extend pa natin to habang wala pang commercial. Wala namang commercial to eh. 12:45 ayoko na nga launa. Ah, sige, 12:45 pa tayo. Sige, sige. Okay. Huwag nang bitin. Ano kasi, mag-alauna na. Eh, actually, kailangan ko din ipahinga yung ano ko. Hindi nga ako na gano'y, di ba? Alam nyo na yan. You know. Now you know. Anyway, lagyan mo ng unan sa ilalim ng balls. Arida. Lala. Busog na ako dun eh. Ubos ko na. Oh, I would like to talk about the VR. Virtual desktop beta adds wired USB support on Quest headset. Oh my god. Pero actually, virtual desktop is a paid, by the way, it's a paid version. It's a paid, by the way. Pwede mo siyang pwede kang mag virtual desktop on your VR. Naka-connected. Oh, by the way, naka-connect 'yun. Pwede kang mag virtual desktop to the VR system. Kung meron kang VR, guys. Oh nga pala, kung meron kayong spare, if you have Quest 2 or Quest 3 lang, ang recommended, or Quest 3S, okay na 'yun sa Quest 3S because I can still do the wireless though. Gago! Ano 'yan? Pati naman yung bayan. Aray! Gago, ba't ko si inispoil pa? Inispoil, hindi mo na kailangan ispoil pa. Gago, ang sakit. Ang sakit. Oh my god. Ang sakit nan, B. Ang sakit nan. Pero, if y'all send some, if you have a spare standalone VR headset, baka ako maglaro din ng other games din sa VR or do some productivity like ano din, ano, mag-TOC ka ba sa ano, sa VR? Parsec on VR. I mean, pwede ka mag-download kasi APK siya. Because, you know, I just wanna talk about this, ano, itong virtual reality. I've never tried anything else na virtual reality na VR na yan. Eh dati 2017 VR chat, diba? And from this today, still ongoing na. But I think I'm interested now sa VR. I tried before like yung ano, the Google Cardboard era. Meron din yan eh. They also have Google Cardboard era. Nag-send ka ng piso sa mukha? Wait lang. Okay, balikin natin. Okay. Kasi I tried Google Cardboard before with my friend na naglalaro kami ng Bomb Squad VR. Meron VR version ng Bomb Squad. May Bomb Squad na normal version at Bomb Squad na VR. Meron yan. You can actually connect them using your controller. That is true, guys. Tinaray ko siya. Oh my god. Yung pala yung virtual reality ng ano. Puti, gumana pala yung Google Cardboard na yun. From this to day, nagana po itong up to Android 16 or 17 this today. Meron pa rin gyroscopic gyroscope. Syempre may sensor naman din to. And pwede ka pa rin mag Google Cardboard kung meron kang ano, VR box or something na plastic man o yung cardboard mismo. If you want to make your own, yes, yeah, sure, go ahead. Make your own cardboard VR. Pero kung gusto mo nang bumili something else, sige, pwede ka rin bumili. Mabibili lang yan sa online. Pero yes, meron din naman YouTube itong watch in VR. Pwede. Kaya hindi natin ito makakontrol. Wala naman akong ano eh. Lala naman. O ito pa, wait lang. Ala, sa mukha!
Nag-send ng isa pa. Gagi! Ay, wait, hindi pala to. Uy! Uy! Uy, uy, uy. Ay, hindi, malabo lang yan, guys. Hindi, hindi, hindi, hindi. Malabo lang yan, malabo yan. Malabo yan, hindi ko yan i-ano. Hindi ko yan i-ano, wait lang. Hindi yan matitrace. Malabo yung content na yan, bahala na. Malabo lang yan, malabo lang yan. Gagi, nag-send nga talaga ng 2 pesos. Actually nga eh, ano na eh. Mukhang nagbabago na yung Maribang ngayon ah. Tama, ang pera ko ngayon, 1.6 na. Nagsisave pa, hindi na ano to. Kasi baka i-cash in ko pa to so soon. Kago, may full version na. Ah, hell no, bro. Ain't no way, bro. Kaya nga makakapit. Castle Slam. 5 minutes. Grabe. Kago, 52 MB. Everybody get up. It's time to slam now. Wait lang. I-download ko to. Baka may ilagay natin to sa Jingle Palette. Wait lang, guys. May tira pa tayong oras. Hanggang 12:45 tayo. Actually, guys, binayad ko na yung SPay later ko kasi dahil sa Nendoroid Jax. Dahil 719. Now, I paid it. Okay na. Resolved ng issue. Huwag nyo na akong tawagan pa. Sonyon. Ha? Ano to? Diyan na ni Zeto. Ano to? Ano to? Ano to? Ano nakikita ko sa messenger? Oh my god! Na. Lotso, nandiyan ka ba? Tangi na sinin sa messenger! Check mo sa Sonyo! Gago! Ano to? Ano to? Oh, hell no! Oh my god! Oh my god, you got to be kidding me, off guard. Si RJ nag-send ng reel. Oh my god. Wait lang. I hope downloaded na. Ayan, downloaded na nga. Oh, lobat na daw yung aking ear, ano ko, headphones daw. Tamuka! Diyos ko po. Oh no, naglalag po tayo.

Ah, ito pala yung ano. Wait lang, hinahanap natin. Gagi! Gemini Omni Flash Preview. Ah, yan yan. Ah, yan yan. Oh, hell na. Malakas ang gastos. This drop and TGF may profit. Yes. $9. Ala, alala. Oh my God, alala. Diyos ko. Ang ating background natin itong ano natin. Castle Slam natin. Bala na tayo makaka-copyright na nga tayo. Diyos ko po. 5 minutes lang po bago tayo magtapos dito sa may sasabihin ako. Siyempre ako yung nagpapasalamat nga pala sa mga thank you so much for ano din sa ating audience po natin ngayon. Maraming salamat sa mga nakikinig or dito nanonood dito sa stage natin. Uy! A special comment March is a web hell nagago lala lala. Okay. Ang dami kong priorities, no? Sige. Kasi magiging busy ako sa Monday. Kasi I gotta edit all of my assets ng MSA 20 para maihanda ko na sa live stream sa YouTube at saka sa Twitch. Ulitin ko po, the TikTok, my TikTok account is still age restricted. Naka minimum under age 13 pa. I'm trying to do some issues for this. Pero inaano ko pa so soon. Kaya ayusin ko pa. Iayusin ko pa yan. Dahil hindi ako makakapag-live sa TikTok. And wala akong choice. Dahil kanina kasi, wala. I can't live now. Wala na. I have no idea. 5 years daw eh. 5 years. Pero I hope TikTok will fix this. Yun lang. At syempre, I would like to shout out from my VR chat friends na si Lara, of course Dylan, and other people from who are mentioned on my content sa YouTube, of course on Twitch as well. Thank you guys so much, by the way, saying for all of you. And I forgot to unmute the in-game audio because I am very 100% fucking dumbass, bro. I'm not gonna lie, bro. I didn't double check the thing on OBS. So we'll do next week. I will see you there, guys. Sa MSA 20th birthday ko. Syempre 10 years na din ng YouTube. Kaya maglalaro din tayo ng Roblox. Kasama na rin ang Sky and Hangout as well. This will be edited. This will included, no? At syempre VR chat as well. At kausapin na hindi, panghuli yung VR chat. May kakausapin din ako din sa Discord. Or I don't know. Ano na, hindi ko alam. Ano kung ano natin anong gagawin natin kasi pwede naman ako mag-on break habang bukas yung OBS ko dun eh. Basta wag lang manakaw. Yan lang, guys. Okay, guys. Thank you guys so much sa inyo. Dito sa may sasabihin ako. Diyan po nagtatapos ang may sasabihin ako. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sa ating pagbabayo at pag-o-otso-otso natin. Thank you, Terebi, sa bayo. Grabe ka, Terebi. Di ako mapaniwala dyan. Diyos ko po. Ay, nako. At sa mga audience po natin na si LTG, Laro Tayo Gaming, follow him on YouTube, subscribe to him on YouTube, pati na rin sa Twitch. Yes, kailangan natin i-supportahan natin niya, si LTG as well. Isa siya, VTuber, yes. Kyle Montano, AJ, transmitter ng mga JLR. Lalalala. Siyempre, si Carlos Yulo, Blue Wave. Mm-hmm. Si John the Cantaloupe, Bobo Cat, mm-hmm, Reggie Jr. at si Styrish. Pati na rin si Sapiro. Thank you so much sa inyo, sa mga loyal ating audience. Pati na rin si Lotso, si Terby. Pati na rin si RJ, nag-hello din dito. Pati na rin si Gio, na andito ngayon right now. Kaya I think nakaalis siya ngayon eh. Wala siya ngayon eh. Ewan ko na lang.
Or I don't know. Uy, ang ganda ah. Grabe yan ah. So ayan, ladies and gentlemen, tayo magtatapos na. And I'll see you guys again sa next week, sa August 14 po yan at sa August 15. The birthday special, special episode din, special season or special episode na may sasabihin ako, season 2. Muli, ako po si MSA Migsander Alex at ito ang Random Talk Show, kung saan may pa ocho. Ay nako, ito ang May Sasabihin Ako Season 2. Ay, nasan na yung volume? Wait, wala pa.

0: Adam Orelar po mula sa isang taong ng Kasegs ng Bayan, DZEX.
1: Sex.
2: For some men, pag na-stimulate yung prostata nila, pwedeng may lumabas. Ejaculate. Pero ibang mga lalaki, wala lang, gusto lang yan, makiliti ba? Correct. It's a prostate-induced orgasm. Gusto mo ba yan? Gusto mo ba yan, ha? Tanong ko itong mga angels ko, eh. Naka-smile sa akin, eh. Ewan ko lang itong mga si Charles kaya. Okay. So, ang P-spot po, prostate spot, yun, ha? Yung G-spot po, sa babae yun. Okay? Grafenberg spot yun. So, hindi ating pag-uusapan yan. Hindi na yan. Tapos na yan, eh. Di ba? So, magkakaiba po ang anatomy ng babae at ng lalaki. At iba-iba din ang karanasan ng babae at lalaki pagdating sa mga spot-spot na yan. Okay? Uy, pa naglalaro yun ng bilyar, di ba may spot-spot? Tama ba? Anong tawag doon? Ispatin ko yan, di mali yata. Anong tawag doon? Ispatin? Ay, mali. Ano yung espada? Hindi po ganun yun. So, narinig ko lang pag sa bilyar may spot. Anyway, tatanungin ko itong mga angels kung mamaya ano yung spot-spot na yan. Sige. Ayun. Okay. So, again, yung pong prostate gland, kasing laki po yan o kasing liit po yan ng walnut. Okay? Walnut po ha. Tapos, pag nasa loob po niyan, kuya, yung gitna niyan, dyan dumadaan yung labasan ng wiwi. Dyan dadaan yung urethra. Sabi kasi nung angels ko dito, sarap kaya ng walnut. Oh, favorite ko kaya yan. Hirap lang buksan. Diba? Pero sarap-sarap kaya. Diba? So, dumadaan dyan yung urethra para makawiwi ka. Eto na. Yung mga may edad na, yung prostate gland na yan, pwede yan mga palkapal. Anong mga palkapal? Kakapal po yan pag nagkakaedad ka, kuya. Especially kung wala kang wellness sa katawan mo, pwede po yan mag-hypertrophy. Ano hypertrophy? Mangangapal yan. Pag nangapal yan, sorry, hindi ka makawiwi. Promise. Hindi ka makakawiwi. Pangalawa, hindi ka makakapag-ejaculate. Sana lalabas yan. Tama? Ang tawag doon ay benign prostatic hypertrophy wherein pwedeng mamaga ang prostata mo, kuya. Pag namaga yan, hindi ka na makawiwi. Paano na? Hindi ka din makamake love. Saan dadaan yung seminal fluid at saka yung sperm? Hindi sila makakalabas. Hindi talaga. Okay? So, very important po na alam niyo po yung sinasabi ko about prostate gland. So, ano daw ang pagkakaiba ng prostate orgasm sa penile orgasm? Gusto niyo ba talagang malaman yan? So, before that, meron mo na ako explain. Very important. Ito pong prostate gland. Pwede po itong, yung, alam mo, pag minasahe po yan, it could be part of a sexual activity. Na-understand? Paano yun? Paano yun? I-insert mo yung finger. Okay? You insert a finger, okay? Or the penis itself, okay? Kung anal sex. Or a device inside the anus. Tapos ma-stimulate po yung prostate gland. At pwede kang mag-orgasm. Naintindihan? So, daliri, penis, or vibrator. Oha, naintindihan nyo na. Kasi hindi nyo maintindihan, paano nag-orgasm yung prostata? Ito nga in-explain ko eh. Okay? So, pwede nyo po i-stimulate ang prostate gland from the outside. Hindi yun sinusundot lang yung puwet. Sabi nila, hala tita dok, masundot pa ng puwet tita dok. Sandali nga. Ang alam niyang sundot puwet, itong si Paolo, alam niya sundot puwet, yung ano eh, yung dre, indirect rectal examination. No, it's not. Okay, it's not. Hindi natin topic yan. Okay? So, pag sinabi ko pong internal massage, pasok daliri, or pasok penis, or pasok po yung vibrator. Okay? Pag sinabi mo pong, sinabi ko pong outer massage, pwede po yan. Okay? Saan po? yung massage yung area po ng prostate through the perineum. Yan po yung perineum is the area between the anus and the scrotum. Naintindihan? Naintindihan nyo saan yung perineum? Uy, imagine nyo naman yan. Uy, smile ka. Alam nyo na yung perineum? Uy, smile ka dyan. Tama. Ginoogle. I-google mo tapos click mo image. O, lalabas yung perineum. Okay? So, it's the area between your balls at yung butas ng puwet. Gets? Ah, gets na. Yan yung perineum. Pag yan ay minasamasahin mo yung perineal area na yan, yan yung tinatawag na external massaging of your prostate gland. Oha. So, meron tinatawag na prostate orgasm, sundot puwet, at meron ding perineal orgasm. Doon lang sa area sa labas. Pwede. Orgasm po yan, hindi ejaculation. Magkaiba po yon. Understand? May nagtanong dito, Tita Doc, yan prostate gland ba daw? Madami ba daw yan nerve ending? Sinabi ko na nga kanina, madami eh. Okay? Kaya you may find it feels so good to massage it even if you don't have an orgasm. So pwede massage lang, nag-i-enjoy ka na. Oh. So can it be part of foreplay? Pwede. Oh, so you're learning from your prostate gland. Ah, importante po yan. So may nagtanong dito, Tita Doc, ano daw? May ejaculation ba palagi pag yung prostate massage ay ginagawa? Not always. Okay? Hindi palaging may kasamang ejaculation ang prostate orgasm. Kuya, may ibang mga lalaki na nakakaranas ng orgasm nang walang lumalabas na similya. Naintindihan? Ejaculate pang tawag doon. Nag-i-enjoy ka lang. Kaya minasahe-masahe yan. Ha? Pero walang lumalabas. Pero yung iba naman ay nagkakaroon ng ejaculation kasabay ng prostate stimulation. So, which one do you like? E, bahala ka. Ewan ko sa'yo. Ha? Importante po yan. So, may nagtanong dito, Tita Doc, nerves ba? Dami daw. Bakit daw masarap ang pakiramdam? Bago ko ituloy yan, mamaya muna, bibitinin ko muna kayo, ha? Sabihin ko sa inyo dates, ha? Kung ano yun, mga nerves na nandyan sa loob, malapit sa inyong prostate gland. I'll be back dito po sa Private Talks. This is your Doc Lulu.
3: Private Talks.
4: Sa DZMM.
5: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiembro sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
6: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ang tanong, alin?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 12:59 na po ng madaling araw ng Sunday.
1: Private Talks
2: Sa
1: DZMM.

0: Private Talks.
1: Hello there. We are back. Uy, gising ba kayo? Dapat gising kayo. Ah, very important na you are awake. Okay? So, Private Talks is always a sensitive program. And I'm sure marami nakikinig sa atin ngayon. Hindi nila malaman kung papatayin ba nila yung radyo. Hindi. Okay. Ang programang Private Talks po ay rated SPG. Seryosong pag-uusap po yan sa gabi. Kung saan mga sensitive na topics ang aming pinag-uusapan tungkol sa sexuality, pagsasama ng mag-asawa, at ito po ay bawal sa mga bata. Pero pwede sa mga isip bata. Okay? So remember that yung pong tanong natin ay importante po na I can get through you. Ibig sabihin, sana po masagot po ninyo, and when you answer, I'm sure na mas, you know, yung open mindset ka para may freedom ka to answer. Tama po ba? Ganun po yon. Tulad po ngayon, may mga nag-share ng kanilang mga sagot. Si Maria ng Quezon City. Kasi yung tanong po natin ay, ano yung tanong natin? Gaano ba kayo kadalas mag-make love? Sabi ni Maria from Quezon City, "Hi, Tita Doc." Sabi ni Maria, "Kumusta po? Natatawa ako sa tanong, pero sasagutin ko po." Ay, very good ka, Maria. Oo. "Mga 2 o 3 beses siguro sa isang linggo." Oh, wow! Talaga, very good ka talaga, Maria. 2 or 3 times a week. Okay? Depende kung pareho kaming may time at energy. Tama. Siguro, busy-busy kayo, di ba? Hindi ko alam yung edad mo, Maria, di ba? Okay, so mas importante sa kanila daw na pareho silang comfortable at pareho nilang gusto. Very good, Maria. I love your sagot. Ito pa isa. Punta tayo, Pasig. Si June. Anong sagot mo, June? "Hello, Tita Doc. Sa amin po, hindi talaga regular kasi pareho kaming busy sa trabaho. Minsan, once a week. Minsan, mas madalas kaming kapag mas relax, doon namin ginagawa. Para sa amin, okay lang kung hindi palagi, basta may quality time pa rin." Okay, June, I understand. Ano? Kasi may mga tao na pag pinilit mo kung kailan pagod, wala mangyayari. Kung kailan pagod, baka lobat. Kung kailan pagod, baka tuyo. Hindi ba? So, hindi po yan basta-basta ginagawa lamang. Importante, pareho kayong excited, pareho kayong gustong-gusto ninyo, hindi ba? Ganun lang naman yun, di ba, John? Okay, let's go to Cebu City. Si Ann. Sabi ni Ann, "Hi, Tita Doc. Nakakakilig naman yung tanong." Correct. Kinilig ka talaga, Ann. Eto. "Siguro, mga 2 hanggang 3 beses sa isang linggo." Oh, bata pa to, for sure. "Kapag walang sobrang pagod." Tama, Ann. "Pero hindi namin pinipilit. Kapag walang mood, ayaw. O may ibang iniisip, ayaw." Tama. Kilig talaga, no? Nakakilig talaga yung tanong. Kaya yung iba, you better call na sa 0919-278-3000, ha? O, sige, punta tayo from Cebu City. Punta tayo ng Davao. Si Carlo. Ano sabi ni Carlo? "Hello, Tita Doc Lulu. Sa amin, depende talaga sa schedule at sa feeling namin pareho." O, depende. Ano yung depende? May mga linggo na ilan beses lang. Aha. May mga panahon naman na mas madalas ang... mas madalas. Talaga. Ano yung mas madalas? Once, everyday. Okay? Ang importante daw, sabi ni Carlo, nag-uusap kami at walang pressure sa isa't isa. Correct ka dyan, Carlo. Davao City ka, ha? Magkapit-bahay lang tayo, Carlo. Itita Doc from Cotabato City. Baka sa hindi man nakakaalam dyan, Cotabato City si Tita Doc. Punta tayo sa malapit-lapit. Ay, Antipolo ito, ha? Si Joy. Sabi niya, "Hi, Tita Doc Lulu. Nakakatawa po yung tanong. Parang napaisip din ako bigla." Sa amin po, depende kung sino ang may energy. Kasi minsan, ako ang pagod. Ay, mas pagod ka, Joy? Ano ba work mo? Hindi mo sinabi dito. Minsan, siya naman. Minsan siya naman siguro ang pagod, no? May mga linggo daw na madalas. Ay, madalas, ha? Ano? Twice a week? 3 times a week? May mga linggo naman na parang reservation ang love life namin. Ano yun? Reservation ang love life namin. Okay, ibig sabihin siguro may special day, special occasion. Tama ba, Joy? Yes? Yan. So for those na hindi pa nakakapag-text, huwag pong mahiya. Hindi naman kailangan ibigay yung totoong pangalan. You can give your fake name. Kaya edad, kailangan ko yung edad nyo. Sagutin nyo po yung tanong na, ano ba tanong? Importante yung tanong eh. Ilang beses ba kayo magtalik? Gaano kadalas ba? Pag sinabi kong gaano kadalas, once a week ba yan? 3 times a week? Every day ba yan? Once a month? O tuwing birthday lang sa mga medyo matagal na mag-asawa? Doon sa mga may problema na, may mga dysfunction na, wala na, it's okay. Share nyo rin po yan. Okay? Outer course po ang tawag dyan, hindi intercourse. Understand? So, outer course means pwedeng kadal-kadal lang or pwedeng oral sex. Okay? Pwedeng heavy petting. Yun yung tinatawag na talik. Or pwedeng magtalikuran lang kayo. Okay, so just share to Tita Doc yung inyong mga komento at pwede pong mag-text sa 0919-278-3000. Yung iba na malalakas ng loob, makipag-usap sa akin, tawag lang! Wala namang sisingilin si Tita Doc eh. Ha? Just enjoy your time talking with me sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Ayan. Natapos ba natin yung topic kanina? Hindi. Hindi natin natapos yan. Bakit? Eh, kasi importante yung ina-explain mo na eh, di ba? Kung ano yung prostate orgasm na yan. Important po yan. So, napag-iwanan natin kanina kung bakit ba masarap ang pakiramdam kapag na-stimulate ang prostate. Bakit nga ba? Masarap pa yan. Kasi, it's very rich. Rich in nerve endings. Pag sinabi ko nerve endings, konektado po yan sa pelvic region. Okay? Sa balakang, sa pelvic region po yan. Kapag ito ay na-stimulate, maaring magpadala ito ng signal saan? Sa brain mo. Sa signal sa utak na nagbibigay ng matinding sexual pleasure sa ilang lalaki. So, not all. Kuya, not all. Okay? So, bukod dito, ang sabay na stimulation, na-stimulate ang prostate gland, ha? Ay, na-stimulate din ang penis, ay maaring magbigay ng ibang uri ng sensation kaysa sa penile stimulation lamang. Okay? So, hindi lahat. I'm sorry po. Kailangan sabihin ko to. Hindi lahat ng lalaki ay nakaramdam ng parehong antas ng pleasure at normal lang yon. Okay? Okay lang ba? So, huwag malungkot, kuya. Huwag kang malungkot. Ah, pang dinaramdaman yan. Sige. So, may nagtanong dito, Tita Doc, ano ba yung mga nerves? Eto na. Ang prostate gland. Kaya masarap sa pakiramdam pag na-stimulate dahil it is richly innervated by a combination of sympathetic and parasympathetic nerves and sensory fibers. Nagko-converge po lahat yan. Sympathetic, parasympathetic, and sensory fibers they converge sa prostatic plexus. Oh ha, nataranta naman kayo. Ano naman yung plexus-plexus na yan? Huwag kayong mataranta. And next, explain ko lang po na may science po yan. Masarap na ipakiramdam na yan. Okay? So, pag yan ay nag-converge, yung sympathetic, parasympathetic at sensory fibers as a prostatic plexus, ang mangyayari ay it has a vital role in ejaculation, glandular secretion, at erectile function. See? So, importante po yung nerves. Pag, naku, pag hindi po nag-ari-ari yung nerves, wala yung pakiramdam. Okay? So, the prostate gland is richly innervated by lots of nerves. Kaya masarap po yan pag minamasahe-masahe. Okay? Now, may nagtanong dito, paano ba Tita Doc yan ina-explore? Ina-explore. Oh, ito na. May papel ka ba dyan at ball pen? Ah, ito na. Alamin na muna yung anatomy. Nabanggit ko na kanina. Right? So, if you know the anatomy, then it's good. So, maliit na walnut lang ang laki. Okay? Naaabot po yan sa pamamagitan ng rectum. So, internal massage po yun. Prostatic massage po yun ang gagawin pag alam nyo kung saan ang lugar niya. Nasa loob po yan ng puwet at pwede po yan ma-examine ng doktor, especially kung ikaw ay gagawa ng DRE. Okay, direct rectal examination, especially kung, kuya, pag ikaw hindi makaihi, ikaw hindi maka-ejaculate, pwede ang prostate mo ay namamaga, pwede ang prostate gland mo ay nangangapal. Got it? Okay. Ang prostate gland po ay nasa humigit kumulang po ang 5 hanggang 7 centimeters po mula sa bukana ng anus sa bandang harap ng katawan papunta sa puson. Okay? Alright. Ito pa. Paano mo ma-explore to? Magsimula ng dahan-dahan. Kung nais mo itong subukan, kasi yung iba eh, Tita Doc, paano ba talaga yan? Gusto ko talaga yung subukan, Doc. Eh, ito na nga. Makinig ka, kuya. Kung nais mo itong subukan, mahalagang relax. Relax. Kalma. Kalma lang. Kalma lang. Ha? I-relax ang katawan at gumamit ka ng lubricant. Okay? Gumamit ng maraming water-based lubricant. Huwag magmadali. Pwede ka din gumamit ng silicone-based lubricant. Pwede po yan. Pero importante, malinis na daliri or meron tinatawag na body safe prostate massager. Meron pong ganun. Okay? Pero yung prostate massager po, yun pong base niya, pag pinasok po yan, naka-flare. Okay? Flare-based po yung tinatawag na prostate massager. Dinesign po yan para maayos po pag ipinasok sa puwet. Okay? Understand. Listen to your body. Kuya, listen to your body. Hindi kailangan ipilit. Hoy! Hindi kailangan ipilit ang anumang stimulation. Kasi nasabi mo, paano ba Tita Doc? Hindi ko naman magawa. Ito nga, dinuturo ko nga eh. Ha? Kung masakit, kuya, hello kuya, kung may pananakit or meron kang discomfort o may dumugo, o paano na kuya? Ha? Masakit? Discomfort? Pagdurugo? Ay, itigil mo. Stop! Stop it! Ha? Itigil agad ang ginagawa at magpatingin sa doktor, sa healthcare provider if needed. Baka naman kung ano-anong pinapasok mo dyan, tapos dumugo-dugo, tapos ayaw tumigil ng pagdurugo. Hello? Ha? Yung pala, may almoranas ka dyan. Pinakukukot-kot mo yung pet mo. Pwede po mag-bleed ang almoranas. Hello, kuya. Okay? So, pag nangyari po yung ganyan, pumunta ka sa doktor kaagad. Okay. So may tanong dito, may tanong na naman, yung bang yun daw pong prostate massage or prostate orgasm, pareho din pa daw yan sa prostate milking? Okay, prostate milking. Gatas? Yeah, prostate milking. Pero it is often used interchangeably. Ibig sabihin, pag prostate milking po, orgasms from the internal po yan. Ibig sabihin, pag in-stimulate mo ang prostate gland mo sa puwet, ang tawag doon ay prostate milking. Understand? Ha? So, iba po yung perineal massage. Iba po yung prostatic massage. Magkaiba po yun. Naintindihan ba? Ha? Ulitin ko, yung prostate massage, pasok puwet, okay? At masahiin po yung prostate gland. Yung perineal massage, sa labas lang po yun. Okay? Kung prostatic massage, pareho din po yan sa prostate milking. May gatas ka pang alam dyan, ah.

0: matagal na ba kayo mag-asawa? Then, how often do you do it? If you are newly married, or bagong kasal pa lang, or 1 year or 2 years pa lang, gaano ba kadalas magtalik ang mga yan? O kung marami kayong anak, gaano kadalas lang kayo magtalik? You know, when you share your answer, marami pong nakikinig sa atin na pwedeng nakaka-relate. At kung may problema na, ala, wala na, Tita Doc, yung talik-talik, kasi naglobat ka na, kuya, na. Oo, pwede. But still, it does not prevent you to have talik-talik. Understand? Now, sige. So, ang pag sinabi kong pagtatalik, pwedeng outer course, hindi lang intercourse. Okay? Understand? Now, sige. Differentiate natin yung prostate orgasm sa penile orgasm. Ano ba daw difference niyan? Eto na. Ang prostate orgasm po, o dumunta sa penile, sa penis, pag nag-orgasm po through the penis, ha, doon po lalabas sa ari mo, kuya. Okay? Sa ari mo, doon sa butas. Naintindihan? This is the shaft. Ito po yung ulo ng ari. Ang tawag dyan ay glans penis. Pag dyan po lumabas at kayo ay nag-orgasm, ang sensation dyan ay sharp. It is really sharp and concentrated in the penis. Okay? Eh kung prostate orgasm naman, ang sensation dyan ay radiating. Parang kumakalat. Parang may alon-alon. It's wave-like. Nag-spread siya throughout the pelvic area. So, iba. Iba yung lindol. Ha? Okay? So, penile orgasm, sharp ang sensation, concentrated lang sa penis mismo. Yung prostate orgasm, ang sensation niyan ay mala-alon-alon. Parang rip current. Ah, ganon. It spreads throughout the pelvic area. Aba, mas gusto nyo yan, ha? Pero hindi po kayo lahat nakaka-experience niyan. Ito pa isa. Ang penile orgasm, ang intensity niyan. Yung una, sensation, di ba? Yung pangalawa, intensity. Yung intensity niyan is experience are quick po yan. Quick, explosive, and physical. Ulit, ang intensity ng penile orgasm ay quick, explosive, and physical. Eh, ano naman dito, Doc, yung prostate orgasm? Yung prostate orgasm, ang intensity niyan ay dahan-dahan build up. Slower build up. And it's often experienced as a whole body climax. Ibang klase, ano? Ay, sige. Mamaya ko itutuloy yan. Ha? Una mo na pinag-usapan, sensation. Pangalawa, intensity. Okay? So, yung 1, 2, may dalawa pa. Mamaya ko sasabihin yan. Huwag kayong matutulog para alam ninyo ang difference ng prostate orgasm and penile orgasm dito lang sa Private Talks.
1: Relaxing music and Private Talks.

0: Private Talks. Ay, naku, August 9 pala, hindi ko nasabi kanina yung date natin. August 9, syempre, no, ito yung linggo na talagang lahat ay excited kasi maganda lagi ang topic natin dito, hindi ba? Viberline, pwede pong sumagot sa tanong na gaano ba kayo kadalas mag-make love? Huwag po kayo ma-weirdan sa tanong. Maganda pong tanong yan. This applies to mag-asawa na matagal nang kinasal or bago pa lang. How often do you do it? Or meron bang problema kung marami kayong anak, hindi na kayo nakakapagtalik? Or meron ba kayong sexual dysfunction? So, nakakapagtalik pa ba kayo? Hindi. Explain ko ulit. Pag sinabi natin talik, hindi naman ibig sabihin niya na intercourse. Pwede po yan outer course. So, it's not always the penis inside the vagina. Yun po yung intercourse. Any other? Pagtatalik din yung ang tawag po dyan ay outer course. Walang penetration. So, yung tanong is for everybody na magka, you know, kanyari,
1: ay, tita dok, may erectile dysfunction na ako, tita dok.
0: Wala nang talik. Meron naman. Meron po yan. Gawan nyo ng paraan. Okay? Or sa mga babae naman,
1: tita dok, masakit naman kay menopause na.
0: Ano naman kayo, ah? May paraan pa din yan. Ha? So, masasagot nyo yung tanong ko, promise. Berna, gising ka ba dyan? Sagutin mo to. Kite Aglipay, kumusta naman? I know you're listening. Would you like to answer the question of the night, Kite? Kite pala, Kite. Lagi nagkikinig niya si Kite. Cute ng pangalan mo, Kite. Sige, tuloy natin ito. Meron na pong sumagot si Roberto. Robert ng Manila. Sumagot ka talaga, very good ka talaga. Good morning, Doc. Ako po ay 65 years old. May ka-live-in ako. May anak na kami. 12 years old. 14 years na kaming nagsasama. Bale, pangalawang asawa ko na ito. Noong bago kami magsama, halos gabi-gabi. Wow! Gabi-gabi kami nagsisex. Pero nung edad 50 na siya, ay ayaw na niya pagalaw kasi masakit daw. Masakit daw sa loob ng ari niya. Ako, gusto ko gabi-gabi. Gabi-gabi pa sana, Doc. Ano pang gagawin ko para mapasaya ko po siya? Ginagawa ko na lang po, nagsasarilin na lang po ako, Doc. Roberto, ganito yan. Naintindihan ko ang problema mo. Sobrang naintindihan ko po yan. Hindi lang po ikaw ang nakaka-experience niyan, promise, Robert. Marami po. Sa edad na ganyan na senior, okay, it does not stop you from making love. The more you do it, mas masaya, di ba? It keeps you younger, right? Ang problema po kasi, si Mrs. Pag siya po ay kahit 50 na, kahit na hindi pa nag-menopause, pwede na din siyang mag-dry up. Bumababa na rin yung kanyang estrogen. The more, kung siya ay nag-menopause na, bagsak estrogen, bagsak din testosterone, smarosip. Tuyo na, wala pa talaga gana. Yan ang nangyayari, Robert, sa madalas sa mga kababaihan na hindi naiintindihan ng mga lalaki. Kaya itong mga lalaki nito nang bababae. Pero iba naman, like si Robert, hindi naman mambababae daw yan, pero siya ay... Robert, hindi naman mambababae daw yan, pero siya ay nagsasarili. Siya ay nagmamasturbate. I understand that. So, yung tanong mo, paano gagawin ko dito, Doc? Simple lang, Robert. Mag-usap kayo, ha? Walang away. Kalma ka lang. Kalma lang, Robert. You have to talk to each other. Sabihin mo na naintindihan mo kung bakit masakit ang ari niya. Huwag pilitin. masusugatan yan, Robert. At pag nasugatan yan, magkakaroon ng abrasion. Worst, pag sobra talagang pagpasok yan, baka malacerate pa yan. Ha? So, pwedeng pagkaroon ng pamamaga. At pag namaga, yan ay pwedeng magkaroon ng infection din kasi nasugatan. At pwedeng magkaroon niya ng amoy because of the infection. So, the best thing for you to do is, number one, communicate with your partner. Communicate with your asawa. Sasabihin mo yung problema, sweetheart, naintindihan ko naman na natutuyo na yan. Pero hindi ibig sabihin, close shop na yan. Hindi. Okay? Ibig sabihin, kailangan nyo ng lubricant. Lubricant. Yan ang kulang sa asawa mo. Okay? There are two types of lubricant, Robert. Hello, Robert. There are two kinds of lubricant. Merong for outer lubricant, sa labas lang ng puwerta. Merong inner lubricant. Pinapasok po yan sa loob ng puwerta in the form of

0: Cafe Capsule. Yung capsule na po yan ay silicone-based. Pwede po yan ipasok deep intravaginally. At antayin po yan, yan ay matutunaw kusa in 10 to 15 minutes. Sabihin mo, aguy, ang tagal naman tita Doc. Okay, nainip. Nainip ka. Kung nainip ka, pwede pong tusukin ng maliit bago po siya ipasok sa loob ng vagina. Understand? Wait for at least, well, 5 minutes or less. Kung yan ay nabutasan mo na ng konti. And she will be lubricated a lot. Batang-bata na ang loob ng kanyang puwerta. Okay? Wala nang arayan. But you have to talk to each other na gagawin niyo po yan. Hindi yung basta na lang sasalaksak mong ganun. Hindi po ganun yun. Ha? Hindi ganun yun. Mag-usap. I-practice pang naipasok po yan. Para ipasok po yung lubricating capsule, hindi lang basta yan, shock, pinashock-shock. No. Kailangan basain mo na yan para pumasok po. Hindi po papasok yan kung tuyo ang labas ng puwerta. No. Lagyan ng konting oil or ng isang lubricant din at ipasok yung lubricating capsule. Okay? Safe po yan. Safe na safe po yan. Hindi po yan ma-absorb sa loob ng kayang mucosal lining. Hindi po. Okay? Iko-coat niya yung vaginal wall ng tamang-tama. At ikaw ay magkakaroon ng very good penetration, kuya. Dahan-dahan lamang, ha? Uy! Ang pagtatalik po, hindi po bigla-bigla. Itong mga lalaking ito naman siya. Sobrang naman ka-excited. Hindi ganun yun, ha, kuya? Understand, Robert? Okay. Oh, let's go to Makati. Si Mark. Sabi ni Mark, hello, Tita Doc. Sa amin po, hindi namin binibilang kasi baka magmukhang attendance sa school. Present! Hindi pa. So kapag may time, privacy, at pareho kaming nasa mood, doon lang. Mas nakakatuwa pa rin kasi kahit matagal na kami, may mga panahon na parang bagong magkakilala pa kami ulit. I like it, Mark. Very good. Yun dapat, Mark. Sa mga nakikinig sa atin, ganun dapat, di ba? Natuwa lang ako dun sa nagmukhang attendance sa school pag binibilang. Correct. Okay, so ibang topic lang din po, Tita Doc. Tanong ko lang din po, kung kapag madalas po bang umihi tapos masakit po, possible po bang may UTI po yun? Okay. Mark, hindi ko alam kung sino nakaka-experience noon, ha? Hindi ko alam. Di mo nabanggit? Ha? O kung si misis mo yan, pag siya ay umiihi, masakit, UTI ba kaagad yun? Okay, sa marami pong pinanggagalingan ang infection ng urinary tract. Okay? Number one, it could be hygiene. Hygiene lang po. Magkukos pa yan ng UTI. Okay? Pangalawa, pwedeng may infection. Bacterial infection. Okay? Kailangan ng check-up. And dapat uminom ng maraming tubig. Pag nagpa-check up, I'm sure, resetahan po kayo ng inyong doktor. Antibacterial. At pwedeng could be taken for 1 week. So, ibig sabihin, hindi po ako ang mag-reseta sa inyo dahil kailangan po kayo matignan ng doktor. Kung ikaw, Mark, ang nakaramdam niyan at hindi naaalis, sobrang sakit. Pag ihi masakit, kumisa may dugo pa. Aba, ito, nakakatakot kaya yun. Baka may STD. I don't know. Okay, so ibig sabihin, kailangan magpa-check up. Very important, kung sino man ang affected, Mark, ikaw man o asawa mo, check up ka agad. Magpa-urinalysis. Very important. Okay? Kasi, sabi mo, madalas eh. Madalas pag umihi, tapos masakit po. O, madalas pa eh. Problema na yun, Mark. Understand? Okay. So let's go to Batangas, si Liza. Sabi ni Liza, "Hi, Tita Doc. Akala ko pag abroad lang ang pagod. Pati pala love life, may shifting schedule." May schedule? Lisa? Karaniwan, once or twice a week kapag hindi sobrang busy. Good! Pero may mga panahon na mas pinipili namin ang matagal na kwentuhan at yakap kaysa sa anumang, kahit sa anong ano pa. Anong iba-iba pa. Tama. Right. Hindi ibig sabihin pag nasa kama, magme-make love na. Hindi ibig sabihin pag nasa kama, talik-talik to the max. Hindi po ganun yun. Remember, Liza, importante pa rin bago magtalik ang foreplay. Foreplay is very important. Not necessarily done inside the bedroom. The foreplay can be done even outside the bedroom. Tama po ba? Kahit pagte-text-text lang, pwede na yan. Part of foreplay yan. Paano yun, Tita Dok? Gusto niyo malaman? Tawag dyan ay sexting. Hindi texting. Kunyari, Liza, ang asawa mo nasa labas pa, pauwi pa lang, ite-text mo siya, "Sweetheart, nagluto ako ng napakasarap na paborito mong ulam. Uwi ka na. Ha? Maliligo na rin ako. Love you." Ay, ganyan. Mga ganun style, no? May mga padulas-dulas dyan. Sasagot naman si Mister. Good. Uwi na ako. Nagmamadali na ako. Kaya lang hindi ako pwede magmadali kasi bumabagyo, umuulan, madulas ang kali eh. Relax lang. Huwag mo naman madaliin ka agad, Lisa. Mamabangga si Kuya. Di ba? Yung once or twice a week, very good. Kung 3 times a week, mas very good yan. Pero kung kailangan i-schedule, very good din yan. Di ba? Thank you, Liza, ha? Batangas. Punta tayo ng Makati. Si Nico. Nico. "Hello, Tita Doc Lulu. Sa totoo lang po, hindi regular ang schedule namin. Kasi parang weather forecast. Hindi mo mahulhulaan. May linggo na mas madalas. May linggo na walang chance dahil sa trabaho, dahil sa pagod. Ang importante po sa amin, sabi ni Nico, walang nagde-demand. At pareho kaming game na game kapag dumating ang tamang moment. Yan ang gusto ko, Nico. Game ka na ba? Game na!" Yes. Alam mo, yung ang pagtatalik is a joyful moment po yan. Hindi yan sinasabi na lalaki lang nag-enjoy. You should enjoy. Both of you should enjoy lovemaking. Hindi yan basta na pag nakahubad na, you know, nakahubad na. Hindi. You can even make love na meron pa kayong damit, promise. Tama ba? Tama po yun, no? When you make love, even in your pantulog, pwede po yan. Pero syempre, tanggalin yung panty. Tagalin yung brief, kuya. Oo. Right. Pero sa iba, parang pag nakahubad daw, nothing's left in the imagination. Tama? So, lagyan mo ng konting, may nai-imagine ka pa. Hindi yung nakabuyang-liyang ka na kaagad dyan. Diba? Right. For those na nahihiyang sumagot, huwag mahiya. Mag-text pa sa 0919-278-3000. Very important po na malaman ko kung nagtatalik kayo madalas o hindi. Kung hindi, explain niyo po. Kung may erectile dysfunction, tuyo na, mag-text din po. Because ang lahat po ng sagot niyo meron nakaka-relate. For sure po yan. Sigurado po yan. So, i-share po ninyo yan para ang ating kapamilyang mga nakikinig sa atin at nanonood, matututo din po sa inyo. Hindi lang po sa akin. Kasi ang topic pong sex is very generalized. Hindi po yan basta na ako lang nakakaalam. No. Ako lang yung magaling. No. Kayo po ang magaling. Kayo po ang expert. Kinokorek ko lang po yung konting mali na dapat i-correct. Di ba? Tama ba? binibase po natin lahat. Lahat ng ginagawa. Sexual wellness dapat nakabase sa anatomy ng katawan. Sa physiology ng katawan. Kasama mo na yung biology, physics, lahat na. Not necessarily psychology lamang. Importante po yung science ng katawan. Okay? So I'll be back later. Nako, talagang malapit na kasi mag-alas dos. Dito po sa Private Talks.
1: Private Talks.
2: Private Talks.

0: ang mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
2: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay... eksakto na po ang alas 2 na madaling araw ng Sunday.
1: Private Talks
2: sa DZMM. Relaxing music and Private Talks.

0: Palm Olive Naturals Coconut Extract with regular system use. Smell it, feel it, share it.
1: Sa quality ito, pagbilihin sa gamot, uminom ka na ang Silin Plus sa bata. Unilab quality yan. Sakit ng ulo ang lagnat. Para walang lagnat, mag-Biogesic. Unilab quality yan. Ubo sa plema. Para sa ubo plema, tanggalin ng plema. Sulmiox agad. Unilab quality yan. At sa sipon inumin sa gamot ng Neosep. Unilab quality yan. Mabibili sa gamot ito. Unilab quality yan.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid has been generic name of Celin Plus. Paracetamol has been generic name of Biogesic. Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tipit na tipit sa bahay. Budget muna. Ito na lang mag-LC Donald's kana para order sa chicken and rice at soft drink. Para kainin na. Sarap. Mas chicken, mag-lack Donald's ka na ng chicken sarap. Price may vary. Mag-lack Donald's ka na para chicken.
4: Promo runs to June 1st to August 31st, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number 285258, Series of 2026.
1: Ubo ng ubo sa plen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Unilab quality yan.
4: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Coco Martin po. Sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po.

0: Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor. May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, mag Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 02, 1 series of 2026.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus.

0: sex, tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ang ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ang ubo sipon.
1: Unilab Kwalitian.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, Maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: I'm late. What? No ships available? Wait!
4: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable.
5: This is Adam Orlar again. I recommend Ava Cruises. Explore the seas.
4: Ava Cruises are trademarks of Ava Cruises Limited. Features and activity vary by sailing. Ships Registry, Avalantia.
6: Coco Martin po. Sobra mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
7: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito,

0: tatlong taon pang baby. Mag-Burr Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004. Series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. Ang Burr Brand Jr. para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag-Burr Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004. Series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
1: Si Adam Orelar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito, DHA. Adam Orelar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labon. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na.
2: Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Ako po si Sarah Guardian po.
2: At si Adam Orelar po.
1: Pwede ba kape na bagong Nescafe Twin Pack Kana? Para ilagay ng Leslie Milk sa creamy white.
2: Para ilagay ng coffee beans ng classic at original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki.

0: Soap Bar is available in Arctic Blast with that body wash gel feeling. Milky White with goat's milk and almond oil and Deep Mountain Scrub with mini scrubbing beads. Available at all better stores everywhere. XXL Soap Bar. Mine is bigger.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

Pagod na naman ako. Nakatrabaho, hindi makakakunin pera. Magber brand sterilized. 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho. With proper diet and exercise, Ber brand sterilized. Tibay pagod na sa trabaho.